0: Fosu hini ni edin eda so.
1: Sa.
0: Fosu
1: hini. Fosu hini edin edin ha.
0: Eda namba we so.
1: Ena papa edin noma fufuro bi abreye. Na sa noma no so no. Ufye bibi wakati Jesus na ufreya.
0: Ya ye beje usu.
1: Ye beje usu.
0: Kampa.
1: Na noma ni ye de papa papa.
0: Kama kama kama.
1: Eh feke ke.
0: Mengo mwa.
1: Ye 0206.
0: 0206 0 5 0 6 0 6 0 7 0 7 0 7 0 0 2 0 6 0 2 0 6 0 2 0 6 0 6 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
1: adia wadi ato wadi ama yenu ya nomo ma.
0: Okay.
1: Na wasansu akrachina ya sa uye businessman uye ujadini. Na sa ukosa anome isua.
0: Na niyo.
1: Uyamishu wetuma.
0: Kampa.
1: Na wetuma yeye.
0: Nukre.
1: Sa anoma.